0: ke ba cha baking se wa ta banga na barbo ta ha ta ha ta ko bakki mai ta ringa na yo kero ti kere gen ba da banda bana mbare bunyoro na ta ti ko ta kere re
1: yani ta
0: bu ta solution
1: ma ni le re ke ya kwa na ta ti fine
0: yes kizi
1: bo ko mo o ta ke ko mo kan ago kwa meri ba ke te ka yo mo
0: ha ti nga ti ka ta ta ngo te bi ga
1: ngo ka ni ga ni ta ri ga ta yo mo ari ngi ko be ko bu ino bu
2: Your gateway to global opportunities.

0: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Eh, gikorogwa.
1: Gikorogwa honi ne sandel pente nsi ali nyanjwa.
0: Eh.
1: Akristo ba mi baba si ngwa amaiga.
0: Yes.
1: Bairi ba na basali ba nsi ba hiwa se tuke yale. Ngwa ngwa abere ya se miyake lenga ko kira ka traito de kini mane kwa kasi ngwa ya roi smile pa kira ngwa kwa na kuja.
0: Karibu sana.
1: Ndio Wana nyunga wakia wana baliwa yo so wakinyo saye numu yo yo wala ita kabarente ye sa mga kwa nyira makana kita na ara ta yari ila makana mga ara kwa nyira mantu goza goza na
2: asante
0: asante thank you yandra kwa teke regesa
1: haya mbi ya mon
0: thank you so much yes wate waga munga pisanga
3: mungi no nika linge moja emu kwenu musamari
0: emu samari o linge lakini umu nyako linge
3: numunyako igakora nga
0: nabwate fununu
3: andane ne
0: nga yeso ngo
3: itari igamaja nokwebuchesi
0: amaja nokwebuchesi
3: maja nokwebuchesi yarenge andane numa itene bibire naro na bakubisa elietari maite bisa bisa elietari tota kusenya boke nyabuka ama nyubu bige sasi kigyozi igora bara amise elieta because I don't think mudaro bedo tabwa dieta
0: eh sababu teyo ya bara go bitere elieta igento kia lenge kia mara nokoro kia nga abana saleti amo naba daba samaria
3: bale
0: ke kosanga ke kombe kemo ya renge
3: bakora ngapa na sare timbuchia bon chia renge ngia yani aba kwende aba
0: kwinin
3: ege ko grabi ko
0: tiga tiga tiga weka manyon weka manyon weka manyon tiga Venga, venga, venga, un baño ancho. Venga, da marungu.
3: Un baño te caiga.
0: Eh.
3: Cabrón, musa, si tú eres, estás que estás cometiendo un burro.
0: Catequismo. En guimare, chiquitero, catequismo en guimare, que en guía, buatete. La que rende. By the way, esto le llamo a solo imotru rastas.
3: Ya
0: toco en a very special way. Nga, hombre, le solo imotru rastas. Nga, o crear en mi a que me rongue, vere. Yo voraría. Na, de crear con ya go crear. Y gata que te cuida ni hace community.
3: Community, ya.
0: Nga, nga, quiere coñaranera coñe. Ege saco que un mogusi. Asense mo. Yoko support talent abantu bali in the media space bali ba ko ramangana acting
3: yes ege kogera yeah
0: you know aso ko enshuwa nga
3: bana bali ba
0: ya chire metandao
3: yeah babwate babwate ase bakwe bakwe ge kabose bakwigama ekogera ko gote magukwana surobi one on one
0: yes
3: surobi ne bakogo te biganga bwate no ya bana baito bakogo tenga nyarebe no mutindi ni support ya tabwati
0: exactly
3: baka tubindira ko nte ya na ko nyona no kunyara kwa
0: bane
3: abana abagu sibon sipi babe kenyo beya
0: yi
3: muraro re nkoba
0: nkoba
3: exactly abana babwati ki talent gusi
0: again
3: tubata bwati ni supporting system no rabye kata kunyara ese myaka 20 and I'm very much sure through by the time I was celebrating myaka ye no go preempt ndengo preempt I think Srobina amanya tenga baiti temo cha kobanga wosino moga kurure ase media anyo ngana atigete
0: e legacy gete
3: mentorship
0: gete
3: asaba antoa ke bago kirata nganyo atari Srobi
0: eh bon
3: yo atari ngare bere
0: exactly
3: tabo
0: la vida kire
3: antes de right direction eto kire ko genda eko kire mu etapa ntumbe bago yanja
0: yes
3: munta ko kora media ya yoruo oruo bieka
0: o mangana yera
3: Hana bantu mbali kare munta kalikiro serikali.
0: Kenya power. Arenge Kenya power.
3: Munta aliko
0: kwa katika republika. Na chie tiko bwa ndo ko moko. Na muikiga yana ata muikire na Kenya power nyene.
3: Na muikianda.
0: Na hana Nairobi ga asa mwa takwa.
3: Ongi kukwana. Ara bantu mbali na nela konyango sine ni kwende nani government ko nise ni jiyo achire.
0: Iyo.
3: Ori ya gabi kana na kana bana bana.
0: Ika haria ko tarere bwate erimu yaye enyemo. Ike ko niwa obulimo.
3: Omontori, omontori, tako konya bana bae. tako konya gisakukia tako konya mu tako konya bana ba muru mwabo oruwo koro janka
0: to basa ko gara nko ege bungo ge bibiria
3: nke ko tana gi aya sambura
0: nga e tenga aya sambura
3: ege bungo ge ge ge